0: maite awa kite moana. Maite moana kite awa. Kaya tawa te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.

E tā tae whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. E tā tae tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reire tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro ona manaakitanga ko e tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, ko hinga atu, rātou, ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma māo. Ki te kāinga tūturu mo tātou te tangata. Haere ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano. Ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono, ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.